0: But the dog, man, you want to pay.
1: Take it away.
0: He do it, man, and give away. He do it, man, and give it. Yeah, when he wore, he am no corner, what him come out. Mm-mm. Pay check on corner. Omiri non oto do ene ne coach ene magi bogoni anda wi yo coach ma be wi yo radio di radio mani
1: coach dan pela
0: coach era raj mo yone coach ko
1: o kena mo kena ne ki goy team ki goy da da ta
0: ki gen gono mo ma konye pe fuñ mo pe ti ki dong in ma tie ene bogono e oni in ma chaw nero gweno mi ro biru gangi pe gweno mo no ene Bueno, pa churi ini manu chamo bel, chamo wangom, tim wangom. Bueno.
1: Guerno.
0: Aha. Tien loke wenti, kit me guerno, e one wen, kiri nean, chaka inyeron beru, kiu, kiu, kila, kiu. Kiu tiere me noti nea, kita guerno, tiat, gina. Tiat, tiat, karo ke, chipe, tiat, ya. Mwye wae ni, ni, ni, ni, ni, mien guerno, do, tiat, paton bolun. Inbe nean, kita gina ti kweri. Elga guerno, ma guerno, ini, guerno, ma guerno, ini, inbe kweri. Iti koro program pagamenta. Egi kili guerno. Eh? Ipe waki diel ma diele nene. Ipe kwere. Eh? Ka diang loke pa. Diang dok no ti li.
1: Pe wat we diel di me wat ni pe we ki tibu pok.
0: E oni, pe kadi kadi kali be pe. Di kalma pien gango kwe mi ru tibu beri ye. Yen mo ma poko tibu. Yen mo ma kai karma ye me no mo ye mi ru beti ye. Pien, kado mo ye me genoe bo dirani. Nyeri be tiere gango mo ye me e oni. Muyembe yone ya bukili walo. Piyampe kili muyembe dikali. Loka mapere, kinoge gangari. Manu mefuli. Pien, kimoge kenmene an yuwayo lutini yo kigangi. Tergi yo chen. In keri dikali. Angeme achwiri wati ni kuru ponge jane. Dok in peyera onbiru lalo anyo kwiji kwiji. Endo piyere tekni, jeme mogo charu tibu ki edini. Manu in a ki or. Pia kana yi kwa kala tini wa full chala gurupi ya gurupi ve kunyo ni kikarre de kan ikarre de tibu eh yi pe wa nyere o ben meno en longa me kenyu kenyu ki mer ke fonyu kwa yi vu nyelu te ne wa ni gang pa chuli no pot de tie ko beri ching rie nyo wa jaba yi ra mo ke pot de mo mano pire yo ye eh gwana ini ni ka pe di ka pe nge gani gwana mano kwa nyala da ke ni yi cher ke kwere miem gang cher ke kwere Kwanya di money kenyo biru rubu kigena karo ke ma ye chipo ne chwage mirbi kima no kwa meta ni la pera mirberi dika la pera iri mirberi tenga kama ini ne kadong padek pe guana dong pe tibuwe pe iti me kenyo a loka wadi loka ili ati guak lote anuki ya jo ini ne no pobi kuni pia kake tieba no joga ini ne tiga piru eh mu chor pa joga no mierma ki chor chor ti no ne nyeri ki bon ngata pat eh wuri no ti bon ngata pat ki don war mierwa ne ne kar don ko tekni ning timbe ka ka chawa ti mi ka ki lutini loka chimbe ni smartphone do chor ini ni chamu ke ne ke kat chen ange me pe genge mo no yi ko pian smartphone ku ni me ke ru bia char ero chamu ne ti ko mi ko ngo ngo kila dini Ka giru loka, ni. Ikipu wa macharo achuri, kiwa ya socialization. Ni, ka wantie, cha mwane ngene tijmari kikuwa, taonu kiri wana kwa wenga chile. Eto miyara wa ngene. Miyara wa ngene kienwa. Tie cha muka ya nima kwa yin won gang. No kwa wilowe ni kwa wei limi. Kwa wei limi alanya lan. Pa yot ba. Ergo we limi kere man me yom chwin yi. Si yi nero kita kuj boi kwere. Ergo pol kare wani ni wengu lobo limi wa lan alan. Ino en tau mago yinoko. Kono uri ko timeri ning. Kono ngon timeri ning. Kimeri welo atoke wi. Kono transport timeri ning. Kono. Ino no we lobo guri go mo makonye pe. Si ka wan po ngene kienwa. Ibi no ni mono. Wa lutien. Pien la tien rao wane ame tjer po dan kwe. Pian mo no lo kwiri ba e ma lo da no lo kwiri peni ango ati ti me tamani ge mo ma ko je pe nyu ko ro yini ngo ti li me ni ni mi ro ti me eh ita la ti ni be ko ni ario e do we ana ti la ti na ga nga tinka no mi ro ga nga tinka pe bo ki ta ate mo ge jambi Ka Wero bin ka bien ente wailo tena. Mira lim konganga nen en ki chwar mo beru ni ni. Juni beru ma bae di kal mo tiye ma do tena romu tuko nyo ni ni. Keri juni tiye kita churi ni wache ni. A teke kwa tiye. A teke kwa tiye. Che wino a teke kwa tiye. A wang peki pera mo ike. Nyeni, dom. Kita wundi kwere don pek rang waje ne ma pat di waje teke kwoti. Teke kwoti e kare ni. Darum, ankuri waje teke do wun kwo. Manyuri no iti e mere ma. Kaki biro no kija. Maki biro piya no atbe ding. Biro ti giko waho. Ja pe pa. An waho kan roma.
2: Oh boy. Let me really chow rium, but kay we log mo berg lore, la dit jume wa foi mater. Logo logo go wey, a bironi lo tiro me kare, we di wa man ngar daw bin glo ko ne mi lo ma tek man ne. Pe mi a chel kay logo lo kompangi eno kona wigi, pe gi ngeo de twal, en do per ben tek no mere ini be di ker mi ne. Eno let me really ma foot pe yang wo dugi ye kay wa be di ker me raro chim ma mege bene, ya kamano chow rium de twal, in not a beer a beer a beer ngwen a chira ngwen, a bichel man gin mati eno chichot no wa dugu chen wa chao ke kay.
3: Tony kompeti i 22 bet. Kay no mer mi to dilo pe season man. Take promo code speak farmer. Kay no bonus wa pa send mi a chel. Kato chente mia chake ya kaon mamegi. Wai chente ali mia nguen kipiara bungwen kulu. Keribit ni, idi utu mapiyao chake. Unyu utu madung tika huo. 22 bet, mini od mabeja tira. Chone tin ki 22bet.ug. Kato ni kaibit kigum, meloi madit pe season man. Paido ingia kichwako team ni kiken. Ento tu kibene, wek loo chente ki 22bet.
4: Anda ulu kiwere police. Yo chamiru evidence. Chadim, chabini chabindo kitika kwala. Ando ati momo ni wilobo ni.
5: Futeri kuku kuwe chawali nen. Anate abira gwenye ganga kaa.
4: Ai, iti agonya nini?
5: Win kano mara, pala yen company limited. Dula jil magi timu kwee jimi magi. Keto CCTV camera, kinyonyo mako kadano mo atuwa doni gani. Kitiki poa backup system. Matiyo kisola, kimapitiyo kisola. Kitiki automated system. Kikero dogole ni, nyo doge, mayapikiri mo. Dog gitimu networking, gitimu electric fence installation, kimentena. Kidog gimo kiken matiye kum mad gitiye.
4: Ana maro chere safari. Luku dong pipi kwa la tiye gao.
5: Luku pipi kwa li pen jimi wen gibi konekti bina ni jimma migi.
4: Konya, pale yen company limited inonge kwenye.
5: Joman gutene ilaga yo. Mia Jolly Bear. Machoki the big boys gym. Igulu city. Go jim inamba. Not a dare. Abungwen a dare. Apa. Piyaryo we abungwen. Apa. Yo 21 WhatsApp. Not a beer. Not a dare. Amwen a riyaryo. I'm when. Beacon access control biometric system. Make it your fingerprint, new face detector. Palayen company, utiko chogene wako. Both URSB, PM Court, Tidgileng.
6: Wane wa doro te dero.

I tiyo le tich ma ti ofis pagamente mo, onyo itike mutaka ma logbook e tiye nyi, ki itike miro loan pio yoriyot, pede ba wi tutwal. Fin Credit Uganda Limited, tuero konyi ikine cha me pieru wangwen onyo niana chel kikem. Fin Credit Uganda Limited, pe miyo loan bot jo ma ti

Kira yubo tap gitinong echirekai kabakarot ikampala Uganda. Dulmana yeber kilopotin ko makiluene kakasa flavor gin. Kom mit kanywa chiku katipiu. Kaimira wilone wilma bull pikatons maduong. Ko chimi namba. Chera bira pichaboro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Apichela bira pungwen. Apungwen abichela biro. Peicha.